lahat ng mabuting bagay na nangyari sa buhay ni Naomi at saka kay Ruth, it's because of God's grace. And thank God for His grace in our life. Na-mention po ni Pastor that God's love is unconditional. And none of us deserves the goodness of God, pero dahil napakabuti ng Panginoon, ay tayo po ay binigyan ng salvation. And yung mga nangyari sa buhay ni Naomi at saka ni Ruth, ay nagpipicture o nagpapakita ng kabutihan ng Panginoon sa tao at sa ating pong mga Christians. At ito'y connected sa kabutihan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagbigay ng kaligtasan po sa atin. And He provides a Redeemer. At si Boaz ay pinovide ng Panginoon para magsilbing Redeemer ni Naomi at saka ni Ruth sa kanilang inheritance. At ganun po yung ginawa po ng Panginoon sa atin. He provides a Redeemer, the Lord Jesus Christ. At na-mention po yun ni Pastor sa kanyang sermon, ang Panginoon ang nagsilbi nating Redeemer, ang Panginoong Hesukristo. He fulfilled His redemption kay Ruth. At ganun din po sa atin. He fulfills His redemption. At na-mention ni Pastor that let God finish His purpose in our life. Hayaan natin ng Panginoon na gawin yung kanyang purpose sa buhay po natin. Meron siyang plano sa buhay natin. At kapag tayo pa ay nasa kalagitnaan nga ng pagsubok, ay habang nagpa-pray si Pastor, naisip ko, habang tayo nasa kalagitnaan ng pagsubok, minsan hindi natin alam kung ano yung pwedeng mangyari. At minsan tayo po ay nagwo-worry. Pero ang Panginoon, mayroon po siyang plan. And we need to trust God. Praise the Lord sa ating pong service yesterday. At purihin ng Panginoon sa ating pong natutunan mula po sa preaching, mula po sa Book of Ruth. And I'm looking forward sa ating service again this coming Sunday. Amen. Anyway, it's 36 minutes past the hour. This is Good Morning Urdaneta on Anchor Radio, your source for encouraging gospel music. I'm Alvin Noses, and I'm glad you're with me this morning. The next song goes out to Jacqueline Daleha, "He's Been Good and He's Been There" by House Anderson College.

Praise the Lord for our service last night. Maulan sa hapon at akala ko ay hindi nahihinto yung ulan. Pero purihin ang Panginoon, tayo po ay nakapagpulong sa ating pakikinig po ng salita ng Diyos. The title of Pastor's preaching last night was What Defiles a Man? At meron siyang apat na ibinigay po sa kanyang sermon. At una po nabanggit ay yung unguarded heart. At pangalawa ay yung bitter spirit. At yung pangatlo ay a compromised life at untamed tongue. Ito yung mga bagay na nagde-defile sa isang tao. Yung puso po natin, kung ano yung nilalaman ay napakahalaga. At pag mayroong bitterness dyan ay kagapang sa ating pagkatao at sisira po ng ating buhay. At yung ating pagko-compromise, napakalaga na tayo po yung mag-stand sa truth. At nagbanggit po si Pastor ng apat na bagay na dapat po natin gawin para po panatilihin na maayos po yung ating buhay, malinis. We need to guard our hearts and forgive quickly. Dapat tayo po ay nagpapatawad kaagad. Huwag tayo magtanim ng bitterness sa ating puso. And take stand. Stand for the truth. Stand for righteousness. Stand for what is right. Yan po yung na-mention ni Pastor. And it's very important also that we guard our tongue. Kasi po yung anong lumalabas sa bibig natin, ay yun yung nakaka-defile sa ating sarili. Praise God sa ating service last night. At salamat sa ating natutunan mula po sa Panginoon. Here's the next song requested by Karen Trumpo, In the Twinkle of an Eye by Commonwealth Baptist College.